Ya, tapi kong avi iti kapayhan kyo Kanjul o Convocation Institute Pinsingihan Kamuntilian Kahidasan Malaysia Zone Sabah taon duwang ibu duwang permanom do ontok ko promhimo ditibuhan ko wahu kyo tadaw ko namiti do jam ko wahu dong suvab gisom jam ko himo min sasadop idhintun Chancellor University Malaysia Sabah UMS. Jadi kapayhan pa yung ganap kapasa tumubong di Aniza binti Anwar inumbul aiso iso sizam vahu tu duvo vahu duvo tu apat teko Irita binti Alip aiso iso anom vahu tahu iso anom iso himo duvo paguhida poponi sudah hazau ya sisi watak pemintong di tia WhatsApp agumu tapi na pinapabu sudah pasan di tinga aisa do popohombus do pasan tanau baino kya ait padiangan kamai di mitia isaiti Wilba Manta Duvanson John Tati inka nagi insan nan jeho di tima masan nga bidok pipusian nong subab kumata insan nan tambahot ka i mulia ka Frel Reta Kinajil ka pipusian nong subab Helen Yong Richard Binginos Joseph Potilu Sabagut Marius Morudim Alicia Lilim ka pipusian nong subab Iyunggun Gandarong Kopi Vosian lagi Iyunggun Mentada Tamparuli I Red Devil Kopi Vosian Red Devil Kopi Vosian Kumada dia zu Oma Mason Ngabizi Hoditi Do Kopi Vosian Dong Subab Kumada Toin Senan Tambahut Do Nombor Nopo Pengongau Ka Dari Kano Memohi Seginavo Kano Mekinongau Duvo Po Hozau Duvo Po Bagu Hozau Mentadi Joseph Lodin Iti tu apulakis nekat pinulakis da menupu da hazau papatad kumada iti id RTM da dia gumun da hazau da disi da diti da iti id RTM da diti aduvo papagu hazau ka vago dao ka paguhu pababuta zau po ka sutanan da hazau da kadazan

Bisono boss to ko. Tu boss na po nga iso ko intutunan do tinaw. Tinaw kadazan au iopunso doy pamagunan nung tamay mo magibo boss to ko day kadazan.

Ja, dem kan vi om hana apat hoso bagu loy do kasimban at quality nong audio su. Ade tumi ang busta ko kakal pagitimpo ta ko loy da babasan diti kapain tutunan da hoso ka bagu nga iti ana padi hoso ko ni ko dabay nga hoso hide nga viti loy da kasimban boss kadasan. Dali kinungat ako hoso ay sa sufay isyaw na kadi ayuna majabin.

Isa sikon kinalagno. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok katutudan. Pompod sa gilid, kadimpot do si zamngatus darja Celsius. Sungyan ato idsakot no koing antakan o katutudan tagazo. Patingkot do ano kay man papatam pompod sa gilid mantad pulita om sovo no. Mangimpaw do pompod sa gilid o konko kikamuzon do no pisok no ino. Pantango no hundu tako. Kada sabab do kinalag tako kapag COVID do katutudan tagazo. Kumuhigan, tonggungan, toinsanan.

Yeah, tapi kung abing ka na ko sa Hozom, ta DJ Cool, sabi na starting magagagong mantad at papar. Dali ya mai ka ta jam ko vaho tong pad minit dong subab ko ngo ko abal tani bo dong subab diti dali tu hembus mi pai dego dan kesemba na ta ko diti ketoh dan ko mata pinai ngapi mamaso ko so mi ama mintang mi tembus masa diti TikTok do Sabah VFM mamasom kinango masa do Facebook do Sabah VFM dali mi gani na bos ko diti mi ko ngapi tu tumod patako do kinango do so kambus ko abalay pagun kiva isak pehan song hamin i natay mo regay muntok at tadaw bay na kambus ko datino

Tapi kong avi ke variety isu kepayahan suang hamin i katotoy mo regay. Iti na panganambit na gay mantadi Danny David Pan damantad kampung Kohizan Kabusak Pinampang. Papayho do minido pagun i tati kodot di jam ko himo duvong perom himo minit min susubab di bayno tadaw ka apat ko perom tahu di tibuhan kavahu dadayho id kampung Kohizan Kabusak Pinampang. Mantad no kaya daniti do manudi papayho do paganakan vanak om paganakan pan doid nambanopo om tabinay walis om kinuvangan no gingavi doid sadu om id samok. Tua sa konatinan di tangotiyagak tati kodot do ontok tadaw ko onom ko paramhimo di tibuhan kavahu do jam ko paramdufo tangadaw do dayho id kabangan kampung Kabusak Pinampang. Moy do otohinasan ka sa Diyos susugot ako. Kapayhan suang hamin na palitingan nabit agay mantadi Danny David Pan do mantad kampung Kohizan Kabusak Pinampang. Papayho do minidupagun i tati kodot di jam kohimo duvong apadam himo minit min susubab di bayno tadaw kaapat ko apadam tahu di tibuhan kavahu nadayho id kampung Kohizan Kabusak Pinampang. Mantad no ko yadan iti do manudi papayho do paganakan vanak om paganakan pan doid nambonopo om tabinay walis om kinuvangan no gingavi doid sadu om id samok. Tuho sa konotinan di tangotiyagak tati kodot do ontok tadaw ko onom ko pram himo di tibuhan kavahu do jam ko pram duvo tangadaw doid kabangan kampung Kabusak Pinampang. Ingkakan iti kapayhan no suang hamin.

Pason ko iadaan man talaga doy sa VFM kos sa himbahan bos kadasan kumado paganakan inatong kisadan do sanguhon di kupusan di ho di hansan avakas ginawa tumugubang timpo ko iadaan iti siyono man talagay.

Dahil ito rin kong Avi, di ba na timpo tako dahil kasi yung banat ako, di tiki pa para misa, kung habi para misa minute pa tako dahil kasi yung banat ako, duwa ko sa uponison ko, pumpusan pa na, gita kasi yung banat ako, doong suvab di tiki. Kapag uho ko sa di wita Japanese hizab ko, so tanong daw sa di Madius Japone timbagos pupusan. Dari kumatab na yung Avi, katawadan, niti kampasaktan niya sudo ito kasi yung banda tako niti masado Facebook da sa Babi FM Ibra Mat Akib isa yung iti nakakasupan ko to gumu siya ho diti magiusi si Patson Rina Williana i Maria Juhan i Dolph Peter Doll Jaina Takag kapi po siya nung suvab gumaday diyo su Matilda Monuit Seva Guiti Ipol Eric Kapibasyan ng Suvab Sabinus Gabu Insan Tambahot nga video ay do Facebook do Sabab FM Masa do TikTok do Sabab FM Katahuanan kumada dia su Aung nagi ay Suvan tapi na nga video Ipinapabuso do pason Masa do WhatsApp do Sabab FM Katahuanan do Sakadong dia su kumada ko sa imbahan do takoriti Dari tapi na nga video Iti pwede timpo na kangan dia su Do ko sa imbahan do takoriti Kanahivay makinungabago Do ko sa imbahan do takaw Jam kaapat tahong pod minute do Minso Suvab Suvab. Insan pa ko to hodang nam na kinangaw. Day no ko po nga video namot. Om kapisomo vago do minggu tiso. Bye-bye.

sa Gondam Sangpu Katulo ko Hapiti. Magbakla kita pabalik mga siaran Bajaw Hiling Sama. Kalangan si Eji Rayangku, nusul selepas si Eji tu si Boboy lagu pengintoman.

Jam ka tulu na yo rapa magunan takau gitu na yo sabab VFM kasalulan na ragurumurut pasti sinanganan takau monsoy.

Bulintok magaraw ama pangit laso aralalom karita mabuli lumaso in limo ganda aralalom mapor nga minit. Bala ragito makalala tojo mulupoyo ra lalaing intornoyo mabuli mangkinibit kalabuat marusak ama muaga. Pai takaw tatango lalaing aralalom karita kabalupana kukula nga saat ayok. Nindalom masalok mangkaili rakursi tinaulian reo kalopoyo mingkual ama mangunci rakarita. Membala mataki rabala makakuasa amun makakito lalaing naput aralalom karita. Paring kunangan ang ining rakasalulan ragumurut, kasalulan ragumurut na kasukunay rapomporno, ajam ka tulu rondom rasusuaf, kasalulan ragumuruti mining min saguli. Aku i Dexter Asidi Mambilin, paring konangan am kan sayan ara rondom. Rorimbay kosun pantuleran takaw rondom ragitio, manginin takapyo, rimbay kasa intari Henry Lundan, mokondo batang landangon, am rimbay karo intari Alik Inusay, ondom mairion. Iningon takaw am kan sayan ara rondom.

Pangayamutan dot akamayan dot atawan deka pencemaran udara kat Brus dan Melayu nga kaunsikan hiti ida ponong kota Kinabalu nga nakasurat seginumu dot iti akamayan dot kasuratan na po iti Index Pencemaran Udara tika IPU at umano datimpo dit o tapot tabi na ikaw untuk ditaraw bayno untuk ditimpo dit tabi na ikaw nga sa ginumo 6 na hapadam 5 ama kumiyan na po ilo nga kumiyan dot o suhatanan iti sinuratan Index Pencemaran Udara tika IPU kumiyan dot amuk lagi ayamut kopyo iti tawan tako tapi na ikaw

apaguloy dila tapinekaw iti kapaylan karet iti pag iti timungan tonga to piser watas. Kumo doon na pa naman siya man to kariti taon doon na ribu doon na pa naman am. Nanjur do kamantirian kaburunan labus ka kadayan ng Sabah. KPLB may ampay sa kadung tupis watas keningaw antok ko. Pada maturo ko pada mwalu datulan at kawalu di titon doon na ribu doon na pada manam id Hotel Perkasa Keningaw. Pada menikaw iswang toko jam dot okumaduh.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Ya, iradit, nabaros ko dito naman tokla team po dito pinay ko. Mga... Amiyan peto ko dito, ababen, sinding-sinding na wagu. Man ko po niyo iti sinding-sinding wagu. Antok kapulabusan, antok adit pinalabus. Antok aditi taon 2000 na po naman. Isom.tulan.kawalo aditi. Batam na ikaw iti sinding sinding wagu man tadi Martinus iti piupusan to kariti kano kinong hato ka

Ya harada ti manguhot apa yang kuro hadat apa patut ditisinding mengait nerdi montok adat man pasalim boho id radio RTMS sabah lebih na id boros dato kau apa yang tapi neko kumado kayu di harada ti sinding di sinupu ngamila mando kayu apa tada id cover album lirik dekat roroitan roroiton am nagi it a sending it format that mp3 man popo todo mangai it email urrkrtmkk@gmail.com insan po iti email mentok dot man do koy po todo nga it urrkrtmkk@gmail.com am kumado kayo it hilo dot is sadu diti matagal na drumikot mga idhiti nga man po po todod maya dot email man po todod it community cover album lirik di karoroitan sinding di id format dot mp3 kumayon dot id timpu dot abay na diti nga kumayon dot sinang na di po aruhay na di po pato dot sinding may kumayon dot tagal na drumikot dahiti nga maya na pod email. Aman to kapelan tapi nako it sinding dit pinatar do kayo nga kumayon dot sikap nagi dahay dot akito kaya tapi nako to katad na pa do kayo nga kumayon dot adangon na dahay to si sikap harada ti dot manguhot na kuro to adangon kumayon dot iyah montong dit roroitan dit sinding atum paimpanu id boros dot id boros dot tokau teka paingkuro ambatem nekau apa gulu kamyon dot susuyanku anakuro tu kiguna sinding di man sampipyo id boros dot tokau nga man ko pailo nakuro antak dat timpo sumusuhot diti kapagulo dila sining mantad di Dominos Dos isa sining dat wagu iti raitan dat tabinay kalangadan ka diti isa sining dat wagu mantad di Joseph Singkawan anaru napoy tapudapud kenaw kinangatakaw.

Ito po na kaman itong kapailan, manatiti jam ko po na tulong na po na malima minit at tatuong hitii da po gunda to ko. Ito po na ikaw na baras ko diti nung mila-mila, kumada kayo dit manupo dati sinding, dit manda kayo apa tada mga hitii da kasalimbahan da to ko. Nung mila-mila, tabi na ikaw nga kamayon dat nuridi, mana surata pampano itboros dito ko kaya tabi na ikaw nakuruto iradi nakuruto nung mila-mila nga inkuriyay dat paparalat itboros desuay kamayon dat ilot na lang to ko mantok dat mamagampi aditi boros dito ko nung kamayon na po nga nung mamansay ko sinding nga nunuhit kiguno, nunuhit labid o sanong nga man wansi teka suratan na paimpano idboros dato ko mantok dat mamagampi sinding edit paimpano idboros dato ko kamayan na po nga nung mila-mila nga sampipion id boros datakaw anong haradati karalat dat boros dasway dat akuri anong isa patod mila nagi nga nung mila mila nga sampipion id boros datakaw konsika nagi kumada kayo dit aparagat dat mamansoy tika manupo sinding id boros datakaw onsikahan nagi kumadit kamilaan do kayo o kumadit pamusarahan do kayo mantok dat papagumo iti kalayok-layoko teka papagumo papiswai aditi kalayok-layoko dat asinding kaya tabi na ikaw isa kamayon dat kaunsikahan mantok dat senang karangahan iti sinding nga takaw tu manikidatulan nga harakam yun dat sinding dat wagu it misway su ayat kinalayok layok daw kami yun dat harait harait asarok-sarok harait alambayad kami yun dat iti tangatulun takaw nga nakaburu na di idakaganan dat mamansay diti sinding. Matam na ikaw sinding dat wago sumusot iti manta di Ronald Salumin iti kamayon dat suminimban suhutanan iti isa sinding dat wago manta di Zali Rambuan alingay aku id ginawono kariti kenaw kinangwa toko.

Assalamualaikum, kumad ako yung ditararati sinding dit nakatad kumad hiti id RTMS Sabah lalabi na kumad ako yung dit manupo dit sinding id baras dat ako nung harapong hatan nga mila rumamot dat unit rakam kana RTMS Sabah id timpo dat tupis mantad jam ko walo kasabon gisam jam ko lima sedapon. Ida piramutan dat aso walwalu turu isa 2344 Pokyo putan dat isa 42 turu Pagulu tabi na ikaw Pagulu dat akaw ni hasinding Adit sinupu da kayo Kamayan dat harap po pagadangan kaya tabi na ikaw Nunuhit adangan Nunuhit man adango Kampay na at lirik te kararoytan nagi it kamayan dat arrangement dat music nakuruto man adango yah kamayan dat ila nakaturan dat apagulo dat kasalimba wat sinding-sinding it perus dat ako nakuruto man adango yah asa nasway mantag dat mamagampi iti kasanangan aditi sinding it perus dat ako Kumada kayo ditara dati punghatan nakatod kunahot sinding nga kakalpod amo nakaw ni pagulodat po niyan yagalit na baras ko ditino nga man po adango mantok adot amangilah pangkurahot kinotuson dit sinding di sinupo da kayo mantok data sisikap nga rumamot dit unit rakam kana RTM Sabah itim potupis megalit na kalambus ko numbur ditino aso walwalo turi sa 2344 harada tipong hatan nung amo na po kasaga datman po niyo nga pengkuro kada ko susa nung kinatusan na po pagulo nung amo na po kasaga nga tatap kiharohat kasiwatan dat kumodo at pinayko to serat na paman adango nga man po sur man dahay po surato nakurohat sinding di amo po kasudong dat man po niyo mantok di tabinayko nung kaguli it sinding di nung sakirat amo po kamiyan dat nakapas kad boros dat ninggris nga kada kasusa ato manhak yahay kasay do kayo kasiwatan mantok dot mongin sonong da sinding di apagulo dot man po niyo kamiyan dot amu ibo apagun kopi yoko turan kamiyan dot nung harohot amu kusudong nga komendat milohi man insanangay batam na ikaw sining nahuwago sumusot iti isa sining manta di Marcilus Marius iti raitan dat anda doho kaniti sumusotan na iti sining manta di Clarice Vitini Lajibin ida kaposyon suhutanan kagu talo sining misusuhut isa sining manta di Junilian iti raitan dat langadon dotam balut kaniti kanaw kinahotokaw

Tapi kau isang to ka jam na to kumatalo. May ari tira ti ka sa limbahan na pon si ka kumado kayo. Ari ta kakal pa makinang auri ti ka sa limbahan na to ka uantok na timpo riti. Kapisa na nga natutong kumadya Paulinus Ginon. Kada riti mindalan nagi mindaho iti mga ipomutong. Ba, lagat-lagatan kaya tapi na Paulinus Ginon. Apons ko nagi kumadya tapi na Paulinus ato mayandat asiwat dat makinangaw diti kasalimbahan na to ka. Kapisa na nga natutong amaliwan ko mariti tambalot ko Marius Marudim. Kapisa na nga natutong kuma tonga tambalot ka di Marius iti mantad nagi iya tapi na yatim iti kadaw diti naka magal na po. Kadaw dito nakasalimbaw, nagatang, nagata. Nakasalimbaw na antok dito, no? Antok dito. Pelatan.acham.okasyam to pinay. Kadiyatim, hiti tamparuli nga alasu matikopyo. It manangaki ko manikita daw ngayon ko po tado mga hilasikul. Yeah. Konsikahan nagi kumadi tabi na yatim diti. Ato akom yan dat aparo. Papatad dat manangaki may sikul kyo. Bah, nunuit labi kikunong kumunat kasasayto ko dot manamong kalidasan. Kumunat dot, yeah. Anong kasidang teka kumunat nung megal di yatim diti mga ano ready? Papatod nagi magungay kago iti kaya tayo tabi na yatim ano no it labi kiguna nga kada lihuay dat mo nang tupi kaya tabi na nung harahot payong nga sanang nagi amila na po nga iso lang katingaligan mantadot mangilag aditi untuk dat alasu dit adalan. Batu benda kau sinding man tadi Chel Michael iti langatku upusku kadi tiga nau kena hot kau.

0: Bon sikau.
1: Katumadan.
2: Xie xie.
3: Thank you.
0: Terima kasih.
2: Magsukul.
4: Paring kwenangan.
0: Terima kasih. Bon sikau nopo nga ruhay pelambos. Yolo no itusan ginawa kano member sponsiko. Ikatay ere. Ponsiko, kanto kumadulun suway, sundong akarot panghupan. Autokawi akurakuro nung asanang takaw kumadulun suway, mahusikod panghupan dila. Ponsiko! Ponsiko!

Ya, sedusuang ginawa si isa sinigmanta di Mavi Pinampatan di Ron. Ya, kumano kayo it hila sadu hila labus pagun. O, pangsikaw to kasasay makinangaw am to mano ditika sa limbahan na to kaw. Bisa na nga natutuwang kumaditi tambalo to ko Johnny Upin. Ano diti ka bisa na nga natutuwang taraw ka apat? Kumatang nga tambalot nga wi kumadi Jonis Masantil, Jonis Mantahan. Lagi kumadi dato Elizabeth Maurice, Joseph Batilo, Simon Justin, Clarice Lajibin, Emilia Gom, Lucia Tati Bibi, Lucy Lisiki Batak, Lucy Doyo, Tensanano, iti kambulutan, kingaran egisom.z. Amo na giliwan tensanan makikinong sa Bab FM kasalimbahan Boros Dusun I o Sanong Kopyo tabi piwabasan kari Charles Loginoniti. Ya kung si ka na mo agigin ako madia tabi na Charles kung si ka to kasasay makinong auditi kasalimbahan na to ka. Pasan sumusut diti manta diti tambalo tokaw. Kabisa na nga natutuwang matuwang diti manuli ako padpason. Kumadi Marius, kumadi si Koyokmen, Simpson Gimir, Yanggun Gondorong, Rose Itzugut, Lucy Doyo Helen Yong, Yagang Itkay Madang. Tensan na iti kambalutan kingaran egisom.z. I know may toko pati lambuso pag yung balutan iti Sabah BFM adamot dat po yung pasi kada diti to magipapasan iti Sabah BFM iso tanda sa kodong toko kumari ti dati kasalimbahan nung akon kaya tim na kodong nga isay po nung akon ko bay no nga sera po ka on sigaw amo agigin ako madia Johnny Upin dua dilir ni Erina John. Jam ko permiso doon na pwede mo ng minit at natutuwang tabi na ikaw. Sining na sumusot man tadi Alistair Leonard Alay Misuay no Ralanto.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orangaw do makikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu o nunumanu padagang o nga opiright right. Romuto no tupisor pemadagangan id piromutan aso walwalu turu iso 2 tolu 4 Pakyaputan id nomor iso 6 teka iso 8 Osiriba gatang, osinang, kosudonget gatang.

Koilo konangku, mamanaw gakod miampay lang to sikap teko ay tutunan. Sebagi briswok, napo nga iso pungyatan tinanit o sonong montok tundundu. Kaparagatan di tinapo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang manwonsoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong apurimanan, sarad awonsoy pipiro briswok id suang seminggu.

aka panay kaki. Ahinta na ang iwit rapuso taka apiha, am ahintin into ra arul ra uwat mayo, alintanga am aborong, kapwam sabiton ra cardiovascular. Insu papakonsoy ra lakawan nulumba, apatun ra pansor nulumba, ang suang no kolesterol ra inan.

0: Pakinangawno do ko sa himbahan, Boss Kanasan. Isan ka tonobon, papar om tuaran, sisam nga panam duvo titik 2 FM. Tawaw om kalabakan, kudat, tandik om pitas, sisam nga panam bahu titik sisam FM. Doit na ba kuno po, kinungo na izikoy, doit Sabah VFM, naikot binasi.
1: Kada ako susa, kada opusok pamusaban, nga pon si ko ginavo miyang paidagay tumay mo. Iko sa imbahan Boss Kadazan, naikot binasi, o suwaw tumay mo.

0: Nung ko tay mo ko, nohoho, di ko sigo ginavo, mantan bogizan di aw otutunan, tay ko,
1: di ko tumazan na ming hahasu, sabagi kaka mantan bogizan popokwasa.
0: Posagwa tutulus, kumain balay pulis, idodos.
1: Ingat to, kapodipuan masa telepon, paguhuy at tagakan ko usin IPOPOP no.
0: Kapasawan niti, mantan suruhan jaya kopibasan o Multimedia Malaysia, MCMC.
2: Aming,
3: Dodi,
2: mo'y sa pokaday di naikya. Ikituhong siya na papatunggo na pandila.
3: Tumanod ko? Ta, hoy, kaditi. Aw, manuhong ko di naikya, teko mga iso mo di Mimi. Tanak di naikya di. Ay, nakasibat. Kapabago dumahin basan, kapabago.
2: Opo, sozo, bo. Anangan manuhong tuhon. Okan ko, aw ko na koy, ho. Iti basan kunti, mga ganang ina tema tanaw ka bansan taon iti. Oy, tando, Malaysia, prihatin. Hobi, pwede bago nung kagumpit na papatunggo na bandila. Izaw na, kapaguho.
3: Oh, no. Okon, gako, sabap mimitay na.
2: Izaw, timin. Okon, bo. Tapat ako ka tumanod?
3: Aw, namon. Kiba, pakalaja ko niti. Nga, kapasa ka mo noong nago.
2: Kitong doon nung bagoy na.
3: Kilim tabi, kanta ni Mimi.
2: Hih! Izyaw, Riti. Izyaw nga, kigiginavo, nagkikumari si do. Oh.

0: Iban bos kerezan naikot binasi.
1: Andaman ko tamay mo ino na manikid Wuhan. Hohobino, Wuhan niti. Ob na kintahan ko o kaginavan ko miyampay pinapohimbay bandila jalur gamilang. Kotobyan tadaw kabansan.

0: Paintaon da na nga, Vi? Iha bandila? Hozo nagara ko?
1: Paintaon da na, boss.
0: Patimpunan tako na di. Pinsing umasa na babazan papatunggo bandila babay na. Isay pa pinsabat bandila di.
1: Zi kulot, boss. Nakataon da na nga, Vi, boss.
0: Kada po. Tiya, nakuwato na bahing bandila Malaysia diti. Isay na kalajak diti. Tuhon ko nang ko na Malaysia. Teka magigisan subay. Papatunggo bandila Malaysia panganabadong. Vasi patuminsing ubas nagi. Hey, kain titi na kaza. May patunod ay na bandila.

kabibosyan nung usubab na kong abi kabibosyan bago miyang pay nagayrin ka sa imbahan boss kada sa anibi mantat pa di jam kaapatong pod minute min susubab tadaw ba ino tadaw ko himo ko pa naman patadaw to kung naday buhan kabahu lumang ay buhut pang pa naman tadaw do menandak tadaw kinonwan kinopumalintahan sandi Hobi paghu paghuwi do katiyambus ano na po i kukuha maon dito ko na taraw bay no katahuan dan do ko kumada minamangon minanak do si batan ni naikot binasi na taraw bay no nonuan do ko do si batan kakal po miyampay do pagkanakan tambahut kalaja om ano na po ho hobi na ko sa kahidasan diti so out na pagyang om aiso do diti aw no bagya ko bu kani ngapin ko po ano no po ko zuzu po de kaposizon to ko to binay na jal to ko da temay mo menong ko to ho da mangazo da minamango kasay man boss karzan tara bayno mi ampai ko da guys out tennis primus gisam jam ko si zam no sebab diti ano i omo dia zula tiki tara ko himo pentanto no ko zam kaposindak da kaposizon no da tadao diti mi ampai da kayo kasay man boss karzan makinaw da hozo kadasan hozo sangkotaw kapayhan da nga dibo balid pagod dadi tapinay ko nga bi itimpo niti jam ko onom 2 minit nagibo timusan ko miyampay papongo hozo da paghuy ongo balid pagod na jam ko onom tong pan minit da daw nga subab niti iti hozo matadi James Kando pagod Malaysia sutanan di Philippa Majelis Nuhu Nabahu Om susutanan opongo ino azo di Alexander Sipangan tanak kaupusan sa. Kusay man boss kadazan, laikot binasi oswaw tomoy mo.

Dabay no, jam ko no mapadam 2 minutes no nga subabid. Pagunta ko diti, kapibosyan no nga subabid. San po? Tapi na di katatanod do, magkinangor ko sa imbahan, boss, kadazan. Do, tadaw, ay na tadaw kayo mo. Kayong puson, minggo diti. Nga, dahil pintangan, sumok na, id pintangan, buhan ko baho. Timpo tumahib out of few manan. Ay na mo, nag-isam no diti, tapi na eh. Do, masa papanaw kulita. Patod tanak may sikul, menungodok menangaki dati. Kopi bos yan ku Lady Azu, Kotao dan pengungo dok seimbahan bos kedazan Maza in Astro Vahutu Aiso. Maza dari RTM My Click. In kulita, Maza dari handphone, om dari nombor-nombor. Bah, no kotao na nangabiti kapabalan sosial, TikTok, Facebook, WhatsApp, tapi naik kungabi. Memus di keseimbahan bos kedazan, kina kotao ko hozo diti. Pisa nuvo ginavo, kamusan nakapisa savo. Maria tatiyomis kuntingan. Kinakot ako.

0: Andaman ko tamay mo ino na manikid vuhan. Hohobino, vuhan niti. Om na kaintahan ko, ako ginavan ko, miyampay pinapohimbay, bandila jalur gamilang. Kotobian tadaw kabansan.
1: Kasahimbaan Boss Karazan, manak diyozu kapahihan.
2: Tignay ko nga bi, tumiyamos na po na kasahimbaan Boss Karazan iti paghuhuy na mamahis bago makinaw na hozo Karazan na tino tumod pa na tanu ay kiva kapahihan so ang amin pamusan ko inatay mo na gay.

Tabinay ko nga Vicky Vado vo kapayhan so ang hamin inambit agay. Kapaguna po nga natoy mo mantadi Maisy Joyce Joseph na mantadi kampung Tutudu Manggatal. Papayho do nidupagun i Denisia toy Dinsia Jangkat di jam ko tu apat nga padam himo minit dong sedop di tadao ko tahu nakatahib. Dadeha it kampung Tutudu Manggatal. Mantano do kaya daniti manudi do papayho di Ginsayok Baralam toy Om Elizabeth Anjun it kampung Nagapas Papar. Datu Iskandar id Kuala Lumpur. Ogina Anthony di kampung Hungab Pinampang. Om Santab Tabinay Walis Om Kinovangan Nagingawi di Sadu Teko in Samok. Hosokon atinan di Tongotiagak Denisia Gang Jangkat dadeha it kampung Dambay Manggatal da jam ko padam duvo tahungo pod minit da tahib tangadaw da tadaw suvab tadaw ko onam ko padam himo vuhan diti kavahu na kivapahayd teko oviton pahaydid panamasangan Good Shepherd Manggatal da jam ko opod da dong suvab suguto ko vago kapayhan, so ang amin kapaguditi namin na gaya mantan ni Maisy Joyce Joseph na mantan kampung Tutudu Manggatal. Papayho do nidupagun i Denisia toy Dinsia Jangkat di jam ko tu apat pada mimo minit do ngasadap di Songkaniab do deha it kampung Tutudu Manggatal. Mantan no do kaya daniti manuri papayho di Gansaluk Baralam Om Elizabeth Ajun di kampung Nagapas Papar. Datu Iskandar id Kuala Lumpur. Omi Ogina Anthony id kampung Hungab Pinampang. Om Santab Tabinay Walis Kinovangan Nagingawi di Sadu Teko in Samok. Tuwasako natinan di Tongatiagak Dinisia Jangkat dadaya id kabangan kampung Dambay Manggatal da jam kapadam duvo tahungo pod minit tahib tangadaw do tadaw suvam kapadam himo vuhan diti kavahu tadaw ko onom kapung dino oviton pahayd id panamasangan Good Shepherd Manggatal da jam ko opod do dong suvam itia kapayhan suang hamin do kumanduvo na po nga nabit dagay mantad di Rose Betty Intingan na id kampung Raganan Tuaran. Papayho na minidupagun i Sarah tay Sibah Bolog di jam kapadam duvo himo minit tanga sodop di kapadam tahuvuhan kavahu na deha id hamin kinaisanan sandi id kampung Raganan Tuaran. Mantano na kayaan iti manudi na papayho sinakagon biyala sinakagon duhamang sinakagon sabun udin Om Tepinay Walis Om Kinovangan Nagingawi dari Sadu Om Isamok. Tuh sakon natinan di Tongatiagak Sarah Sibah Bolog do tadaw suvab tadaw ko onom ko pada mimovuhan di Tikabau it kahabangan Malingga na pagudino viton pahayd o tinan di Tongatiagak it panamasangan Santi John Tuaran do jam ko opod tahung opod minit do ng suvab. Sugod ako vago kapayhan so ang amin do kumanduwa na paniting ang naambit na gaya mantadi Rose Betty Intingan na mantadi kampung Raganan Tuaran. Papayo do minidupagun i Sarah tay Sibah Bolog di jam ko panamduwa himo minit tingas sodop di tanaw ko panamtahu vuhan na kavahu na dahil idhamin sandi id kampung Raganan Tuaran. Mantano do kaya naniti manu papayo sinakagon biyala sinakagon duhamang sinakagon sabun udin Om Tepinay Kinovangan Om Walis Nagingawi dari Sadu Teko in Samok. Tuwasakon natinan di Tongatiagak Sarah Sibah Bolog do tadaw suvab ko panamimo buwan niti kabahu do in kabangan Malingga na pagunino oviton pahay natinan di Tongatiagak
in panamasangan Santi John tuaran na jam ko opod tahong opod minit na nungo suvam. Ikakaniti nungo kapayhan na suang hamin.

tapinay ko avi ipason ko iadan mantadagay montok diti duvo pagenakan nakutaguvang da timpu ko iadan siaw na.

Nung sokyo ay no zo kadi Reyna Milus. Tah aho malati ni ti Reyna. Tumiyamos din kasayman mos kadazan po posindak tadaw zo din naikot binasi. Diba na ti si Simbah di Indadon? Indadon na po tabinay. Madan si Simbah. Heri niyan tiyo mi Betsy Michael. Masya.

Maria kadaw kano mo boss kadazan ka. Oh mo boss matuda kadazan da itim politika ni tapi nai dai damin dai na mono po hobi na kozatina o toko kadazan. Dusun. Kopi vos yan nang usubab da bay na jam ko tu tahu minit na di da dong usubabit pagunta ko. Kayo toko da bay na diti ahasu o tadaw Kosovan toko da au papatam timpu teko magano timpu tahay day dabus. Tu au avasi montok kahidasan ni timpu diti. Sangyan da sansagan dati da humabus nga panambas ano ti manambasan teko manampazong ingka. Kada kahay day dabus. Nigana ko sa diti ababasan mamutusakot om susuvay po. Tu kibana ko paihan na tayo mo toko nakabasa ko yung matu kani tapi na ito nakatazad na kapabalan sosyal nga paintunod ko sa i do ko yung kapason dito ya hinaso na ta daw bayno na po nga iso sabab daw kiba bogisan do pagunsong kadtukad dito do natutudan na kotohunan dadi ha hisun nga tumongkop di di sebab do no kuatu ahihi sun ikinay sun nanto ko au ahidas sa tongus at tamban bago da hasu tadao gumuon manginom na vaig nung kavasa nung agumu a vaig day dami di paduan nga induwa intaho mimpado nga au i kahasa kada ano po do hide bago kani ha. Abi bago vaig. Nadiha na kapasaban de binay, ano iki guno nga gugumuan manginom da vaig tabang. Teko vaig di ay sa hongot. Mantok kahidasan. Kada kasa na manginom di kihongot. Tu akon ka timpu na manginom vaig di kihongot. Kalati ko matu kani. Ito ho hobo dati di mi kivada puta. Aw tagal ay tan ko sa bo alatiani. Panggingis ni mamay si ninay. Sengyan ko ngaw na miya gani. Bata pinay ko nga vi, kadahivay, jam ko tutong pon minit. Nuzudan hozo song koton, paintown da, no? Dadi, nakoton da ko, no? Dadi hozo niti, kopi mo siya ng pibabasan ni Rosalind Jomilona Gidius Malanti na mi Farah, isok paganakan niti. Tang kahamay ni Hanale Anavao Swimming. Iti na nga vi hozo, o ngunizuid timpuniti nga kotumbazay, no? Kadi Bolis Jamilo, kinoto ko po.

da kas udu kasa da ginawi ti hazaw kani ka pinay hazaw ginawan di ako na di ko ka ginawan da sa mulumul na kada ko susa ta pinay hazaw to mod ba i kani kos mas chin san pingaw nagi o song hazaw daw da dong subab diti dahil na ba na po kasin da ko kubago tadaw zu da miyampay di ha tadaw humisaw ta pinay kanaw musikaw Datu Elizabeth Morris.

songkoli nama isengian ko ngau dah hozo de megaditi hobi pokozo hozo di kiba pionitan doko basanan megaditi aditi ioi tanda agung agung kuyu Matilda Mojun apa ngaiti ko ngau kona di dah hozo sengkotaun kyo

0: aswaaw tamay mo.
1: Pakinangaw na dahil sa isang kataon.
2: Pointon da ko no? Ato masan sa do pointon da ko no? Kaya tabi na ay damang kinangaw da hozo sang kataon. Iso ababasan di papatimpon do kanangan do makinangaw om humazo hazo sangkaton. Masa diti kiba di pibayan do hazo sangkaton patitikiton. Adi kotohadan do pinay do miyampay do ababasan diti. Miyampay do kupi-kupi do dongos fab diti. Tapi na nga widay kaday pangakanan. Maso papabohi tay ko manay na da to pinay ngabi mikot day kaday no paingongo wagu painguni o radio katawa dan to pinay tantu o sindak tu kohis ko sa dagina mo di kwekot day kaday no papupuo dan mo tapi na nga binay dami na po isa ko si patanin na ikot binasi kada habos na itim po magadaw niti ahaso at adaw pa hindi ikaw na po mamiumon na kandaman di itim po nakatahin niyan pa idaho sa usang kataon ba tapi na ikaw nga binay dao ambanan kinungo su iti hozo kapaguhu tanak vagubay no mini inus

Rekat lina mai kini tapi nai ogumu anangan sengian nuat ku vaguiti masa ada TikTok anangan zau di datu Claudius Sundang Alex ada zau insudai moki ho kodati do isai ngabi mama main do tunison ni pinagampot zau di datu Claudius Sundang Alex tapi bos yang di deo datu do kak miampai degai doi keseimbangan diti hozo nepo diti kadidatu Claudius nga niti na pemusavan do miampai hozo di Elvis Presley pahit ako bagian tok timpu di noi kot ako sa da Elvis Presley na intutunan api kananangan ko sa da makikinungo sa pamugunan i ay tanda don't leave me now na intutunan di untok ton onom nga padan po dadi manunupu da hozo untok timpu di nga kovo da hozo nga vi di na intutunan ada zo in sudai nampet do tinimungan koral kani datu Claudius da kopaihan dao diti ina pengabi mama main nga i pat datu pat Michael datu MY Ismail ami John Fabian I know na di siho diti tapi nai nah hiyo no iho pa di akan daman tinimungan combo di Patrick Juice AJ Ajamain Momen Wali Basil Malujang i drama do mentad sembulan ka oh iya no vokon i mama main minagampot diti kotodan datuk Claudius Sundang Alex do pinapay hero toko do kapayhan di nakapanak do kapayhan kuma do makikinungo i timbo diti ba tapi nai ko ngabi naikat binasi kan ya Dolores asing dehun sedung ngako ngo tantu hangadon da muhi kampung patatapon paginaba kadi Joseph Petilo tapi naik wangabi hansan pengo nagi huhumozo sumusu diti Zandi Agnes Kulungan pintantu na po mantada kampung nasob somulumuzo mandadiao.

nah tapi naik kong ngawi kahahangan di nozo kadi Sam Karis imis kahahangan nozo sangko tahun DJ. Saya suka ini lagu kadi Susanna anangan zo diti hozo kan. Dingki alunting, hoi kopi sanangan koswabon tadau tadau sangko tahun kawagu. Naikot binasi kadi flow email dah. Noikot ogingo kya oiton kadi MM Soup Roseville nga pengka hozo hozo di mama ka lagu si mama ka. Oh dada noikot binasi Mary Alice syok ni lagu ka bago oh, pasti iti hozo ka pakada sanon ko kyo onoy binos ni hoditi kao mongo oto dandos sokodung di hozo tapi na yung ngabi bah mantado hozo di ngatan ko si hozo magkinong hozo kinum tabugih mantan papar Datu Justin Stimol.

na. Tabi na ko nga vin. Nekat linamay ka niya. Tanto na nakatanod-tanod ko na humina sa Audi. Na oitan o oitan di da kokomoy, da songhun, tandu di nahasan daw da minintong. Tau-tau uhun gila. Pengisan hud sim-sim sandakan. Isok kinaisanan mentok di kita luo. Pengusapan da dayo. Paguhuy na kong dahil na itiin Bukit Padang. Nana sa kanto mo ba ikan ni tapi nai ingka nakabahan dahil humozo di tinui. Ang ino ho zao di dato M.Y. Ismail zao na kasama. Bah, angatan ko siya zo na magkinango mamuzay ginavo di kahahangad nga kada kaos kamar sinyan ko ng ho zao sang kotoon kaya tabi nai. Do ho zao nga bi di sang kotoon di ti naikot ko sa rakosahut ay suang ginavo. Nga kapasa ko na tumanod humo zao. To kanangan om naihan no hazaw di ti iti no hazaw di Jovita Chin kaos do Ginavo.